Nau kandung bakuna na babakang itopan naipura na kanna piluru.